Oh si, kuang yo kono. Dia teh batang rambia kuang yo. Turun nang dah. Turun nang dah. Dan rangku

Hoshi kuang yo kono. Dia teh batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enak.